kabalaka kung napaakan ka o nakamrasan sa iro o iring. Kay abri karon ang Rabies Buster Animal Bite Center dinhi sa Cebu. Adunas lay anti-rabies vaccine, anti-tetanus ug uban pang vaccines. Busa, pagpabakuna na! Rabies Buster Animal Bite Center, nahimutang sa 3rd floor Eugenia Square and Bacalso Avenue, Barangay Poblacion East, Naga, ibabaw sa Alberto's Pizza. Naosab sila sa Talisay, Minglanilla, Dumanhog ug Argao. Rabies Buster Animal Bite Center, anda mo alagad para sa inyong kaluwasan. Sentong.